kay tichonah kanapno kinis lahubal itinofonet by Dios. Chikokan ayatsin tolchashkan kan oko kapsalui yung honofsa mahanil ko programa.

ayang tipikatan siwan campay itol la bayana kinapno ayang tipikatan siwan campay.

Akay tichonah kanapnok kinis lahubal, itnokonet by Dios. Chikokan ayatsin, tolchashkan kan oko kapshalwi, yung honok sa mahanil ko programa.